0: For yenshen semu ase emfa emfri Israel maino emu na Israel ne Palestinian fonto kwa nguswa ye koso mwene Hamas for ena ekwa na enra na adie china eye dakesi ye ni da ponda di mayu ni yonu kremufo njine entino uduwa ni chilimo Palestinian memwa na omafobia bwa muho muko juma koto na mwene niyema hudua enei ombe timidia ye niyema adie edwia ni diya koma no ena Israel soja fuwa kwa koto tupaye edia tukure ndi edi arima kwa ni mwa ye kaseno enipabese miensan and no makro monkwa and so ewoho. Nenu mono ye kubu se Ezra Foso ja for sede debi omokano, omu chilemuana eye Hamas akodom non penny infono bako, and anu mutin womu se ho e jomu hon wababe hinta, and to be hinta hondi no ni pa mo peno eni sa Hamas ni penny pa ni di edura Mohamed Obe, wano nomo de adie kwa kwa afano honi pa me na ye jina honde wawo nifansu hono, nomo de adie kwa kwa afano hono. Ento muso mwini shwe mwini dene di se, wababe hini tejo mwono mwa, omafuo di jwa ye kwa bani adie ni nto, nuna no mwo penu niti, nini pa hudo ne uno mwo penu niti, di omwo penu no, ene sa Mohamed Obe, niti enu ampeni ampa, unchile mwa, tupa omwo toye no, akoto urua Mohamed Obe, so ya, unu na Hamas akodom no, emprimpo, mwini di adie otie sumwa siye, edima Hamas akodom na enura, Israel fo obwa mwani yeso, omwo tupa ya omwo toye, akoto no so, ama sabri wano so, ayi nyamedia ewo home. Ye frihwa ni yeko India mani mu na India so eyo mani ya nkrimufu wumu ye pa nenso eyo mani ya Hindu fo ene wumuko India mani mua Hindu fo edhi wa hamu mbebeso hamu chichemu edhi wachi 80% ena eye nkrimufu onsu mbebeso hamu chichemu edunaye ene sumo kuwe hudu wa honsu e wumu ye pa na numono ena abetojwa se India fo omwa hii nkrode ya tosu mye numu mbae muno kukuma bia ndi edhi mira enra ena msene da ponda man nkrimufu ntomo mwa kwa tuto enyaye mponche eni nentwi no obi amantam ne de atwen se ne obi kuno na ko mira hono mo a ye obi abaabi a eye Hindu fo ne do so ye pa na nkremofo no tuetuem ba ko minu miensa bi ndi nkremofo no mutuetuem no omon punch o makototo amantam hono e na Hindu fo so omon pesa omon sane punch ne nyina fan firo kremofo so ne ye omo da ye obi abetwen ne wa kuno omon so so omon tiase e ma Hindu fo no kosese ebu a omo di nwan ne punch na gumo no omo sese no na kremofo no sa ko ye ya omose pope carpenter fo no masabe bobo ni bidim no masade nwane point na gumo no eno na Hindu fo no se India kremofo ni tata omo enti nam se aboa preko ye chiwade kese man kremofo enti no Hindu fo no so kokko pe preko kese pa no motam ye e na e fa no an kremofo do so pa o mira kromfo no omusu kuto me na mo hwe omutibi ni so no kuta brantie ba ko e na odi nam kremofo na kremofo no so mpesa omo pe na bo no e na ni tri na ye so mo fra prosi fo ntemo a prosi fo babaji ni ti sade a enra kako India kwen di edi mire mu ewo Mumbai mantemua anke urura no edi eye no wabra otam preku na wadeko fabe bi ankremufuo ena wonom edro su ewo hui yipa yefri India ni yeko Iran mani mu enre bo tiyo fwa manye sa Amerika mana keka omuho ama adi ya yeka sasenti ya siya pambaba na Pakistan mani ente mjina fwa nwa kama sunjia banto kwa yeko so ewa Amerika India ena fi Iran temu no enra eni nani nansana Amerika fwa kwa tutupaye edi etu Iran fwa so straight off almost in crowd were bent up on them. Omose se japadi o nensu enkuobia na enra ena India mampeni ura eye mazuk pezes kaneni central for din komodi ya tuja se na America fo ni miso omase se Iran fo mobubu Iran fo apre nenso tupa ya hodu omoto ye no anye bibia ya omo fidi omo tintimu asasi ya siye ya eno e chre tupa ya hodu uwe mo no e buwa Iran mano enra ye pa ya tupa ya hodu wa ditu ni drone hodu wa drone omode suma ye se mra Iran emese nudu wana na intimi ya mami si fomo ya abubaye no omo fidi ne jiwe
1: They did not imagine that our armed forces, our defensive power and our offensive system could perform such feats. It was a completely surprising matter for all of them. They did not imagine that our armed forces, our defensive power and our offensive system...
0: Ye free Iran mani mo ane de ani chire mo e wo Nigeria mani no emu Nigeria so man temba kwen din e de Kwara State en kreba ani se mimfo bi akeke omo ho amo wo bo wura kroku ma ba kum omo koy no omo akokum nipa miensa no mo ya sorefo a anwumre wo mo abodompim na omo tuntum nyame e no mo bo wura mo ekum nipa miensa omo sa bo wura kro no ahimfie e ma ho so ohene e wo ho no mo omo chire ohene ne chine panifo bi kan ho omo wi no mo sa bo wura police station ko fa ko bru police fo ji omo to ni akudie bia omasan so abo edie rere mu we nam so e moman na so jafo e na afi mranti ya vigilante ya to mon krutu awdo so omani abra omoti omho gu kwa ebrentu mu se omba kwopese ni pabonfo no a ombedi se nyambana sem se na de bia kare kire mu no Nigeria de se ye kidnap bi ne news ye kidnap wa ni afre fie se monfa sika se mra mu afa ma ye kumode hie no we nam so mani parodo no ano sika mpempim omo ahre e wo san krufu nsa no no enya senkuma nanso dane de nyina na ban ni tu ana mo so betimi ahwe na we so mo kwane so ye ya enkusi aga esanse nipa no mo hye kwa ebrentu mu a omudi se nyambana se ni wi ano masa ba wura kwa ni mo ya sojafo eni ni mrema kentram ni aprosifo a sabra ban na tu mo gumu so nti san krufu na onkopi omo kira kwan enso emfa emra ye free Nigeria ne de ni kiremu e wo Ukraine ne Russia fo ntoko ni mo na enre bo tiefo ma ne se Russia fo akototo pa de gu Ukraine fo so ma ni pa ba buru nsia e na ahro mo ko isan se keka ko be ne na de ko ne num ni no Ukraine fo sko toto pa de to Russia fo so ma ni pa ba buru edu e na ahro mo kwa na enra e na se ne kan no Russia fo ato nkra e de ama aman ahodo a ye wo am ya mo ne ase ye wo aman to ahodo ni ya ni ya nam sifo e wo Kiev Ukraine ahin kro mo bia ko ni de fro san so mu kiremu topa ya enem wie mu ba no enya se nkomantu bia nkoi ne de hie ne obi bi hia wo Ukraine titiri ne ahin kro kia ba ko ifro san se de ba no ano odin enam soma enwra amansan ku ba tane nkra ba ta hwe bambo hu nsem so UN Security Council shiae e ma peni pa yo na UN ko no da no ru Antonio Guterres e kasade to dwase odi hu ya ye pa se ne Ukraine Russia fo ne du san pempen so no besra Russia fo sa adwobre o se ro muti to nkra se obi an fri Kiev ho no no ne se de ba no ehu enti o sre omo nwina ho ho kwada ne ma wonu mo Kiev mantem no ho na omunya ntobu ase se okwani egusu aye kasa asunjwe beba na omuntu ombo ase enso ewo sa kwano so yentie uru Antonio Guterres.
2: I'm deeply concerned by a recent announcement by the Russian Federation to launch consistent and systemic strikes against Ukrainian defense enterprises in Kiev as well as against decision making centers and command posts following reports of an Ukrainian drone attack on a college building and dormitory in the Ukrainian city of Starobilsk, presently occupied by the Russian Federation. On Friday, we condemned the attack on the school, as we condemn all attacks on civilians and civilian infrastructure wherever they occur. But now more than ever, it is imperative.
0: Ye free eso ane ade ani kiremo e wa America man nim na nasa adwumako no ye kuo mo nasa adwumako mo ye wie mo nhwemo o mabɔ amane se nyame adomu a hueba fimpim yenu ne adu no nkono de na makɔbɔ mo sesen e wo bosume so na e hɔ hunu se o mutimi tenase mane ye ye anase enye ye enra ena mpanifo anase kuo no mo dano ne sɛntwerɛfo adi nkɔmɔ e ma panipa yɔ no ena adwuma de ade ahyɛ ne nsa e de atodwa se o mo kɔ mbɛ kɔ bosume so obie mo no o mo kyekye mo mi nsa edi kan ye di kan bɔtie fo mane so mo de kan kɔ akɔ ntwa ho ho no mo masa ba asase so ko nsi ne bosu ne so sti ankasa afi no mbekwa akosi so no mu di kan e de afidi akosi so a sa afidi ne be di kan ayi drone ana sa afidi e betimi akone nam bosu ne so ahwe se hin ne ni patre ye yi nsu o ba bia na afidi ne koba na afu masa so ma afidi o fra e no ye ka o tena mo ye yi enti ka no mbema ni patnem na ni pa na nam bosu ne so ana be bia ho so de afidi e di kan ko be bo amane no o ma ko hwe se di ho adanse se de afidi be kan e no ano no ana ansa na de to so mi nsa o ma bo sese ankasa enkania ne bibia beho nipa betimi atena so ama na ye yie sere beya umbetimi da manfo akonsra na mpo nipa akotena wankasa ama ye yie na we ababe to ye san se China man no so ani abriye pa enra se de ka so mo soma afidie ko wie mo no China man de achese hueba fimpim ye no ani aduasa 2030 eno be ko bosme so nti America fo so mu di China man ni ekan ena America fo so de ache 2029 nti eno eho ahoboa ena sabro mo ya omwe so umbetimi akopim enso ewo bosme so ye firi ho ane de ani kiremu ewo English man mu UK na Dr. Fonkabom ko ho aye nhwemu de abetudwa se social media e han kwada ne ye pa ne sa so nto mo srɛ o man ne mrahyɛ bjafo se de ekɔso no o mo ntu ho anamo na esunsunsu aso no ebe ye hu e de amo man no o mo kiremu ne social media no nkwada no so no e de se de se bo binum cigarette na obi num jot wo bɛyɛ addicted a ni gyan wo den na ɛnɛ ɔkɔ social media so asa na UK fo nkora no ɛyɛ yɛ sɛ fata sɛ mmarahyɛ dwafoɔ kɔyɛ mmara na ɛtumi de to anamo bi ɛbɛsi ho kwan sɛ nkwada no ɔmo ɔyɛ ngresi mɛmu no ɔmo nkɔtena social media no so ɛnkyɛre na ɛmfa asɛnkɛseɛ ɛmfa ɛma adɔkta fo baako baako ɔha ɛne aduasa mmienu ɛna ɔmo yɛ saa nhwimu yi ɛna afei mmea ahodoɔ a yɛtete adɔkta fo sukuu ɛwɔ UK mɛmu bɛɛ sɛ aduonu mmiɛnsa ɛna ɔmo so aka bomu ayɛ nhwimu sɛ ɛdi kan ɛdi akwada ne dɛm ewo na dwini mu ya eguba mental health na ewo nsunsun so kese ye power no so a enya asenkuma to so mienu akwada nankasa ne ni ade hu no se ne physically no esan di akwada ne de man akwada ne bitimi tena social media so e kyere ye enti ese fata semra shujafo ehwe na wo mo etu hu anamo abrofo ne ni abre ukọ Australia memo so ma ye mra yo mo die tia sa akwada unyanya mfinhia edunsia untimi mie social media account bia TikTok Facebook ni hu anwa na nkotena so Spain man no omo so ye sa amra ne bie ena afi hungry ama hu bebre ahyase a omo ye mra editia social media sense sene ye so niema enkoda no sua ne ntem niema bone ne ade na no oden ye omo hu so omo ntu ana montem ade bi ade asem kese pa na ade bebre wonum ye firi hu ane ye ko Bolivia man no emu mre santini ne akade akyere so ko Bolivia man ni mu ho nyo omanfo ne ne abriye pa so man ni mu ye dene mampani omo ntene nka enti ani monim ye ontu ne hu ade so mfemfre omo ni mu na enra na mampani ene central for di nkomoro de atudwa se ono ade ko so omo ni mu hu omo ni mu dine nenso onya nya de wotwa ne manfo aja ne saso ntin sio de egu akwaso ni bi ene se ono mampeni ene na so afo apa omnyina omakati omogie no omuchem fa normal je fa normal de fa so acha ban no omu ogidi se we beboa am omanfo ne hawo ne libra sori no omotimi so ahwe no motu ho na moyi pa enura e wo dwuma de kese bi ase no se de omanfo ne ni asia bre omu omutu asase mu agudie nyina pie fra asase ase ye omaba konkon so se de mampeni e tu ana mampeni Rodrigo Paz ano oden ne saso nti oma ahwe no motu no ade so a wan hwe ya na oman mu akoye dina chese bedru ba bi no na untimi entu ho na mo bi a ho no ma enura mampeni Rodrigo Paz nso e de sansem we enso edi etu dwa yefri ho ana ye ko Uganda man no emu Uganda man ni mu ena omo soafo ba akomrachi dwa ni ba ko ise onya mfinhia edio watwe watwe 88 years afie twa ma ba omo toye no omo koto mo wrei ema o sanso bedi na de biem a na chese enya senkuma akra no ena afie omo sa koto abade ama no na enu mu no yedi kai kura de akirim dada papa no se ni trabre mu ode pa ya yade abono no enya asenkuma na mpanifo guso omo ne ne kasenko behe no de na konya edi atoo na social media so ena video bi namo a na nsen ya okko Uganda man ni mu a orua na onya mfinhia edio watwe watwe no yade bi abono ya chese ogine hu ba bi a enye ya na no che se oye hu bibi a enye yie ena sese ye handkerchief ena ashe na numu ashe ba ya wotenase a otwo no mwana se bi na no mansuo enti ama sese mpanifo de nhye gwa kwaso se obetimi atenase na wetimi aye adwuma wa bra bibi an ha no wei se de mohwe eye bra ye dini di ade wei a o kan tam asaye se ade akonya de ama no no wagia to obedi ama manfo asomu adwo mo na eno achi ne ye he video no atrend o social media so enra no papa ye wo na fiak mahankono aduasa ankono 1939 ena ye wo no na wadi ade anaso watena oman ni mu ama owura manyose mu no na enya senkuma bra idi ami abreso ni na idi ami ye mampani no na papa ye wo hono mu a ono so kam idi ami mpanifo no ho na enei mampani mu sebe ni abreso sanso di ade enu mu no manfo otufo sebe ya nkonfa akunya ne ntoo nenso ose da wonti se dogo bi akure nu abe ya enei ni foni ba ko a e trend o social media so no handkerchief ene ade ase na no odi ade kura ma no pen ma no se on sign ni din kura wonti mi sign hwe ya kire se ade na kwa kwa ngwa yi pa o manfo gusu ehwe se obetimi agya akonyana to nenso onye na dwenda se obetimi agya akonyana to ama o manfo nso etimi awebenya bi na wadi afeye ko ene ko wie kase no ewo obo ade bobremu na kankane ase wansane a ne honam ye fita me busa so ohu bi dana na enkra eba ene sa brofo no o mako ho wansane bi a ne honam ne nyina ye fita ya akire se omo hunu se we no omo hunu ne mpanisem ne bi a chene sa so nto mo hyase na omo abo abo no ban ye pa sere ba ye ombetimi anya aboa no so mfaso na ombetimi anya nasifo bebre ya beboa no manya bi enso de agya nkyirimanti anura ena mpanifo mu ye nhwe mu sere mo hwe no wansane ya oye fita ogina otse odwan enso wansane na mo hwe ne sa no ya aboa nanim ho no omo wansane ankasa ono de wa ha ibie no anu bi gina nanim ono ye brown black sa but we ni de en de oye fita ya brof no kyirimu hu bi da ana so mu hu bi akyere ye pant we no manya no afuno ba betete no ano ma kyere no mbebo no pane na beba wada ni bi no ombo mpane e mane da na o ma kyene hu se oyo ba ana oyo be ma kwa be no betimi afa so atwe ne hu nsuo na o ma timanya ne su bebre ya benya wansane ya oye fita enso oman ni mu na abo man hwe mu o mu ye bia no ma timi abo ho ba afenso mo se obofu bie ne obetimi awra kwai ni mu na akotutu o hosan so onim na akotutu na ka abo edia ene wo sa abofu on de e man ni penifo enso ene odie pa ya enye asenkuma Ghana ha enanke obofo bi kwa ofom ko ho wansa ne fita sa brinkie nam ye gun sane ade na bosum na nsuo ne ne bu ofu ne ade ade nso abrofo no ho ena sa abro mu ho na nye nsuo ne busum bia mo hu se we ne ye yakopon abodi ne bi ntombe hwe na omo abo ho ban ha ne agina so na anope omam na hwado so nsem nsaka ade ne nyina enso de sisemfo pani eye wofa kofia pia mi dede ohene nana kwache ade fm sorry ofa kofia pia de machi jume de ne to aso ma ye kesben 93.3 afi Kesbin Plus so na kojo preku nso asomo onkran na odi machia brain wo Kesbin 92.9 na afi Kesbin TV so man kremo fo nyina baraka di sara baraka di kadi.
3: We'll be right back. Gotta pay some bills.
4: Hey boy, another hey, drop it, Jina. My simi hey ya,
5: simi hey ya. Nana ni abotel. Akwebi no cross room sisi.
4: Oh, get where you. Akwebi nti mi mama kume ufui. Pani ebo bridge.
5: Nana ncha onyama phone.
4: Udi eti. So pesa adroba for papa wame imua. Ukuta body kati free school papa abanyaji atumu ubeka mwa. Mama nchira baby krope. Kasi Ben driving school. Oda mufwa.
6: Ben driving school. Ah oin.
4: Mo. Ebemesa method de si asoda no hope kuma se bantuma anase foforo no wa bie no bu champa me no moti credit che dan fe fe no eh ne hodie motra mo bin office
5: na munua so wa obutuma je bu nso obaye den no akwa Kesbin driving
4: school tudie eh wuni how on fenin fu yi dan bie si ho a oburo ni fre no hose safe na wo besua ana wo sua bi dan ma wera fi obi nso ho a na open tem de di ni juma bi ana wo de atukwan eh ne ye ne ma sesen wini mkwan bitem kura ma wera ho na me kura wetimi a chira mi ama makochoro mecha nawo ah wadu onomba mame jie na kenkan
7: 03220 482 69
4: ko
7: ena 0243
4: 811 121 that's ramete
5: na no munua no meti funa bo nsuo mu fe won be sene yan kwa Kesbin driving school o dezel
4: pion wana nka wo be kuma no
8: obi na invite me say me mra wedding na me bedroom he the chairman for dressing there's more room for improvement me say me sia fa me wan me gina Mr. Ultimate mo me nya